ɛtɔ da no asom yɛ ɔkyɛo wɔ hɔ a na ayɛ wo sɛ asɛ wote biribi ɛtɔ da na asɛ wotwitwɛtwa w'ani ahwɛ asɛ wate sɛ obi abɔ wo din Sometimes you wish. Sanka obeti eni bi a eye debi. Na toda na oti ye na oti se ni pepu e behwe ni pepu ya na u wish sanka. Kwati se ye eniji sembi. Na toda Sunday mkra udru ho a. Se kwa fo beto dwom a ana singing band ana ebia group singers bi beto dwom you wish se omo beto dwom bi a wo eda wa koma pon so dwom bi a ye wo de pa se obi a onuma ye ni de wo ye wo studio hai me ne adwa se wa yonko do ne wa ha Ebuo ha ye mene no nko a buo na da bright abeka ye ho. Eda Dr. Isaac Opoku su ebeba. Edum no buo ho a me boy ya na adwa sawa yonko do asore no osa. Echese watinia eye ne de. Ankasa kura me bo dwum na dwum ne bi wo ho a me bo ya na me tu bi because ma bo nwum a eye me de telephone call bi wo ho a wunya a o hwe call na nim saa o hwe phone no so saa you wish say wo beti asem bi a eye wo de wo wasom Bi wo ha wo hwɛ a na wadan ato hɔ. We ɔmmɛka asɛm papa bia. Na wadan ato hɔ. Bi so ha wo hwɛ anim a wonya mpeke yɛ kora na wo seresere. Call no a ɛba no wɔ wo phone so. Telephone call no a ɛba wɔ wo phone so no. Wonya mpeke yɛ kora no. Na ɔha sɛ seresere because... Obekan ya eye debi achirawo. Ti eto da onipa bi ahia se obete asem de debi e ona sum. Ene den na pesa ote. Kwa Sunday mo preaching bi wo ho aya na you wish enka ye wo enka ye message na to da na ka say we obi timi ba elder na dia sem media masem pa na wo kan ye no e bi nto sa da on obi timi koso for chairman na dia masem pa be ka say woni me na timi fie ho pa and then am person me catch row kase uhia eni bia eye de uhia nkransem bia eye abotoye mu nsem sibia bi ho akom a uhia nsem bia eye rechiche nsem sibia bi ho akom a uhia nsem bia be ma wa akom atoye mu bibi ho uhia no this moment a enye eni bia keke